na niya compared to Pedro. Ito ay, muna yan. Ani diyan nga pende sa aray ti. Ang tayo diyan maana ka. Tiyan daw siya sa lua. Ila 18 octubre. Entro ito ay, bebe muna. 18 octubre ha rete este Poncho Hall. Ta pende ba yan. Entro ito ay. Ojo ma pende ba yan. Felicidades, felicidades, felicidades.